awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donku ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka geleya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma ko te se ka maula yelen kenka e ti la yelen be la yelen ba ne be se ka yel sur son au dans se bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko obi nu yere ira walsa o kase ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana.